0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
1: This is Loud and Local. Loud and Local.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Welcome mga pinaga, lahi na usap nga topiko atong hisgutan karon mahitungod sa pagpahimsog sa atong mga panglawas. In connection sa tuang nahisgutan, pipila ka mga lektura nato, naghisguta unsa ka importante di ay nga mabantayan nato, unsa nato pagmanage ang mga kaguol, ang mga kalibog, kasamok sa atong mga huna-huna o kasing-kasing, kaya kung di din ay mamanage, mo na siya hinungdan o dakong epekto na inisya sa ato ang kasing-kasing. Pwede ta magsakit o kasing-kasing, ma-high blood, maluya itong immune system. Kung gubot ang ato ang huna-huna, wala tay kalinaw. No? Makita pa lang ka niya, wala na, masuko na ka. Makakita lang ka niya, di nakaganahan. O yun ha, I hope inyo hana ang nadungog na episode. O pabot-pabota lang ang mga replay anak mga pinaga. O karon atong hisgutan sa una to pag pahimsog sa itong utok o sa ito ang mga kasing-kasing o especially sa itong utok mga pinaga. Natay mga sustansyang nga gikinahanglan matag-adlaw, especially kining nganong gikinahanglan ang pagkaon aning ala, no? Kanang alpha-linolenic acid. Usa ni siya sa mga type of omega-3 nga gikinahanglan. Of course, ang pinaka-gikinahanglan sa itong lawas matag-adlaw is naatay EPA or eicosapentaenoic acid o ikatulo, kining gitawag DHA, docosahexaenoic acid. Pero ato ang i-focus karon kining ala muna. Tungod kay dili nato makita unsa ra kay importante nga mukaon gyud tag mga plant-based nga mga pagkaon. Kinahanglan na agitay gulay, mga tanom o mga nasa dagat nga mga pagkaon. Kani ang ala manggod kini nga type of omega-3. Gamay kini siya nga content sa mga tanom, mga gulay, pero kailangan nimo ni siya kaonon og daghan. No, kay ngano man sumala sa Journal of Nutrition nga higher ala intake nakita sa pagtuon nga mupa-lower gyud sa risgo nga layo ka ma-stroke o magkasakit sa kasing-kasing. Sa ato pa, kung kadaadlaw kaon ka o mga naadyo kay gulay, so asa man ni nga mga pagkaon nga mga gulay nga taas kayong ala, I'm sorry, mas kinahanglan kauno ni mo si daghan para naakay supisyente nga ala o naakay supisyente nga alpha-linolenic acid. Naani siya number one sa saluyot, malunggay, alugbati, kangkong. So, unsa ka importante ni siya ang kininga type of omega-3. Unsa ka importante ni siya nga klase nga type of omega-3, kining alpha-linolenic acid, sa ato ang cell membrane function. Tungod kay kung magisgotaog cell membrane, imong hunahunaon, mura siya panit sa ato ang mga cellula. Siya ang mo-cover sa tanang cellula. Siya ang mo-proteksyon kung unsa ang nasa sulod. Siya ang magbantay kung unsa ang sulod. O siya po ang mag-decide kinsa ang mo-sulod o kinsa ang mo-gawas. O kinahanglan gina siya functional o flexible. No? So, may ngong taog, mo-proteksyon siya, mura siya shield ba? Nga ang mga harmful nga mga butang dili makasulod sa imong selula para walay maahimong abnormal dito. Mao na pag dili ka hingaon og gulay, dali jud ka magsakit o pwede ka magka-cancer, pwede ka magka dali madaot imong mga selula. Gitawag puno sa doc gatekeeper. Siya ginagabantay kung kisay makasulod like food and oxygen. No? Mao nang main function in sa ato ang cell membrane. Mga pinaga, kinsa pod ang mobiya, no? Sama sa waste, carbon dioxide, kinahanglan trabaho na ni cell membrane. Messenger po na siya, mga pinaga. Siya ang tig-doorbell, siya po ang antena. Ang si cell membrane, nasa special doorbells day, mga receptors, mga pinaga nga mo receive siya messages, ikan sa gawas, like hormones, nga musulti ning mga hormones, mga pinaga, sa atong mga selula kung unsay buhaton. Sa muna nga, naapunisay ID, card nga every cell nasay ID, nasay name tag sa iyahang surface. Kini mutabang sa itong mga lawas nato kung kinsa ang mga selula nga nabilong yun anang lawasa. Og unsa pod ang mga selula nga mga dili nabilong sama sa mga bakterya or viruses. Mana importante kaayo Dok Bruce ang pag-atiman sa itong lawas kay naagyo'y kalibutan ang ato agyong naay naglihok sa ato ang sulod sa itong lawas. Tigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiim nun bisagunsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan akong night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
3: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
13: Hello, Kakis! Panguta na lang. Kunsa man ang pirmi ninyong dala sa inyong bag? Ako, gawa sa headset, notes, ug uban pang mga gamit sa radyo. Naagid ko'y usa kabutang nga dili mawala sa akong bag. Niuzep Z Plus Forte with Zinc. Nganuman, kay daghan akong nakatunan tungod sa sipon. Sa una, pasagdan ra na ako. Kung nagsugod pa lang ang sipon, abi na ko, okay ra. Pero paglabay sa usa o duha ka adlaw, grabe na. Sige na og tulo akong ilong. Sunod-sunod ang bahing. Ug usahay pagani. Paos na ko samtang nagra-radyo. Kung makasinati og simptomas sa sipon, mag-NeoZep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas o pwede kang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyali sa sipon, mag-NeoZep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo ug makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga musamot ug mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho ug mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-NeoZep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pa ko ni nga Wise Bread.
1: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Silawan daw nako mabi.
2: Mmm,
0: mapino, mahumok ug lamig. Yut kaayo.
1: Mao gyud na. Perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda ug pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok and delicious na. Available in all major supermarkets.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Usa ka makabuhay day.
6: Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag ganako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey!

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals, ating sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetox detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Reactivate! Let's move, let's groove!
3: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.

0: tungod sa lawas. Ang sunod sa letter E, New Start Man. Letter is S, Sunshine. Sunod is letter T, Temperance, nga mauna siya ang pagbalanse. Sunod sa letter A, Air. Sunod sa R, Rest, insaktong pahulay. Insakto pong hangin ang letter A, ang R, pahulay. Ug ang letter T, ang pagsalig, ang trust. Doc Bruce, unsa may mga benepisyo sa pag-ehersisyo or exercise?
1: Lindot kaya itong topic, Doc Brian, no? Atong isgutan, usa sa mga benepisyo ng exercise, tawag og natural killers, nga which is millions of them, naa dinhi sa ato ang bloodstream. Unya, kining natural killer cells, Doc Bri, mo-protekta ni siya sa atong kalawasan sa mga intruders nga musulod sa atong lawas. So, kining natural killer cells, Doc Bri, mura ni siya og sundalo ba? Nga kung naa'y kaaway musulod,
0: nasla ka ng mga kasundaluhan nga against sa mga terorista.
1: Yes, that's right, Doc Bri. So, sumala din ni Doc Bri nga ang kinide pinaagi sa exercise mo increase ang ato ang natural killer cells activity by 50%. So, kung nag-exercise ta, mas maayo ang dagan sa ato ang immune system. So, kanimo Doc Bri, unsa pa ang mga benepisyo sa exercise nga mahatag ni ini?
0: Usa sa mga benepisyo, maugyud ang pag

0: kayo sa imuhang mga organ sa imong lawas. Sa imuhang lawas, maggamit kaayo. Sa ato pa, maka-repair, maka-function insakto imong lawas, layo ka sa high blood, layo ka sa diabetes, mga ipambati na ito. Nga naman, kaya maka-decrease siya sa kondrigano, kasing-kasing, atong baga, atong pancreas, atay, dili muklag up diha. But pasabot, nindot ang daloy. So layo ka sa pag kanang gitawag nga paghubag sa atay, Doc Bruce. So kanang mga naghubag ang atay, paghuman og kaon, sagad nila muhigda or makatulog, Doc Bruce.
1: So dili di maayo, Doc Brian, no, nga paghumag kaon, muhigda dayon ka.
0: Oh, may sa ganig lingkod lang gani. Ang problema pag mo lingkod ka niya katugon ba makatulog na dito na dayon daghan kang bation dito na dayon mutaas ang kolesterol mutaas ang blood sugar level maginahinay na dayon ang pagkataas ang BP tungod kay congestion din sa Doc Bruce dito murag na traffic ba nahitabo nga walay insaktong distribution sa imuang sustansya tungod kay nagcongested imong dugo wala kaayo makadaloy pag-ayo. Unsa pa ilang mga benepisyo, Doc Bros, sa pag-ehersisyo?
1: Dindot kay atong natun-an, Doc Brian, pag-exercise, mo-promote ni siya og maayong sirkulasyon sa atong dugo, diha sa ato ang digestive system, nga muhatag siya pag-deliver og mga sustansya nga maayo. So kining exercise po, Doc Brian, dili lang siya beneficial sa ato ang digestion, apan makahatag po na siya kaayuhan, no? Ni atong mubara sa ato ang mga kaugatan, nga mukos siya og stroke og heart attack. So na-study, Doc Bry, nga kinideng 30 minutes nga brisk walking niya 5 days a week, mukat siya sa risgo sa heart attacks by 50%. Taas kayo, Doc Bry. So, kung imong lantawon, kinideng daily exercise, Doc Bry, mo lower siya sa chemical nga naadya sa tong mga dugo nga muhatag ni pag-increase sa build-up sa tuang plaque nga maunay mubarak sa itong mga kaugatan, Doc Bry. So, usapod ni ini nga kinideng exercise, Doc Bry, sa panahon nga mag-exercise ta, naapoday nang gitawag o kung naay cholesterol, bad cholesterol, Doc Bry, naapoday gitawag o good cholesterol. Nga, once nga mag-exercise ta, musaka ang atong good cholesterol or healthy cholesterol, nga mura na siya vacuum, Doc Bry ba? Kanang vacuum, di ba, pangkwaon ng mga hugaw?
0: Hugaw.
1: Oh. So, yung anda po ang sistema sa ato ang lawas, Doc Bry, sa panahon ng exercise ta, mutaas ang ato ang good cholesterol nga bangkwaon to ang mga bad cholesterol nga mubara sa atong mga artery walls o kaugatan.
0: So sa ato pa, pag na damage ang mga kaugatan na to, si LDL, mauna siya mutapak, cholesterol, mapasagdan. Magsigig tapak na lang siya dito, mautoy makapa-atakis kasing-kasing. Kay muklag up naman to siya dito, kay mapuno man siya dito. Matabunan niya ang daloy sa dugo. Mutaas lang si LDL kung grabe ang imong kaon anang karne, grabe ang imong kaon anang mantikaon, og labaw sa tanan, kulang kag ehersisyo, kulang tubig og stress ka, labi na kung di ka mubaklay humagkaon.
2: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod.

0: A grand winner sa Pop Premio sa EXL.
1: Ayan, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy. So, ang solusyon para balanse ang ato ang lifestyle, ang diet nato, kada humagkaon baklay juta hinahinay. Kay ang pagbaklay, mausay makapataas sa ato ang HDL cholesterol, ang good cholesterol nato. Pag si HDL usab ang modaghan, siya ang tigkuha sa mga tapak ni LDL. Pantangtangon po ito niyang LDL or bad cholesterol nga nakabulit sa imuhang kaugatan. So, magkahinahinay nagkaluag ang imuhang kaugatan, dili na po siya mubagtok, dili na po ka ma-high blood, layo ka sa atake sa kasing-kasing o layo ka ma-stroke, di ka ma-stroke. So, usag yun ana, lack of physical activity.

0: kanang kulag tulog, kanang magsakit ang abaga, unya sa puto na ka, mahiobsano na ka, dili nakaka-focus kaayo sa imong trabaho, stress ka na, ilahanan na siya nga stress ka na kaayo. Dako kaayong posibilidad nga mutaas ang imuhang bad cholesterol, labi na sa mga nagainom gyud og alcoholic drinks, ilimnong makahubog, makataas sa cholesterol.
1: Yeah. So, unsay gisulti sa study, Doc Bri?
0: Oh, sa study, sa Harvard nga study, nga katulaging usa ka 70 anyos, no, tatanawa pinaga ha, type 1 pagyod. Bugat ba kayo ng type 1? Mao binay lisod kaayo tambalan. Kaya ang imuhang pancreas, dili na gyud siya mo produce o enough nga insulin. Ang blood sugar level di ay mabalance siya panahon mo baklay ka bisag si tinta ni mong edad, hinay-hinay lang gyud mga pinanga ala lihok-lihok 30 minutos labi na kung taas kag sugar, mo baba gyud kaayo, mo normal pag-ayo ang imuhang blood sugar level. So bantayan nimo, dako ba kag tiyan kay si mong dughan? Oh, mo na imong usbon. Dapat mas dako imong dughan or plain ang imuhang dughan og sa imong tiyan. Dapat dili padak-on ang mga hawak. Dapat ang braso ang atong padak-on. Og ang dughan ang atong padak-on. So, inom tag tubig. Daghanon na itong tubig inom. Isa ka basong tubig. Kada inom na to sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung dako kang tao, pwede dagdagan mo na isa ka basong tubig para nga layo ta sa huot sa dughan. Labi na ka nang matulog nga magputol-putol ang tulog. Di ka abot og tulog ka oras, makamata ka na, problema na. Kaya dapat ang pagtulog ni mo anang gabi una, dili mo ubos. Tulo ka oras, ayha ka pwede mo makamata. Pero apay tulo ka oras, pahigda ni mo, nakatulog ka, unya, after 1 hour, 2 hours, nakamata ka, balik, dili mapurma, dili mabuild up ang imuhang hormonal system, electrical system, endocrine system, mauna hinungdan, nga pati ang imong other system. Kay mo ingon tag electrical system, pag walay insaktong support supply sa elektrisidad, ang tanang makinarya, dili mo function pag-ayo. Kung palya-palya ang imong electrical, palya-palya pod ang imuhang uban o ang kinatibok ang makinarya. So ang electrical system na to, number one, mapurma na siya sa insaktong tulog. Take note mga pinangga. Dili mo ubos dapat tulog ka oras ang imuang straight nga tulog. Mao bitaw ang pinaka-healthy nga pagtulog, kausa or kaduha lang mumata. Sa 8 ka oras nga pagtulog, accumulated na siya dapat. So kung alas 8 ka natulog, dapat alas 11, why matamata? Pwede ka mumata alas 12. Unya pag makamata ka, tulog ka balik kay para ma-accumulate ni mong 7 to 9 hours. 7 ba ka oras or 8 ba ka oras or 9 ba ka oras. Dapat dili katulog, kaupat ka nagmatamata kada gabi. Eh. Kay kung magsigig matamata, mapalyar, dili mapurma, dili mubaskog ang imuhang electrical system. Mauna sa atong mga dear barangays, dear mga opisyales, mga dear nato ng mga pinangga nato ng mga kasilinganan, kung mahimo. Kung natay balaod nga alas 10 sa gabi, eh, wala na'y video okay, wala na'y saba-saba, atong i-envision nga sa tibuok utang adlaw, ang atong mga tugtog sa balay, di gyud unta mo abot dito sa silingan, nga to the point, nga di nakatulog sa silingan. Namanggoy nagsakit, nga bisag adlawan, kinahanglan siya matulog, mupahulay. So unsaon na lang katong mga dikit-dikit kay mga balay. Pero ang solusyon is ang pagdisiplina, o ang pagbaton o makatao ta. May lang to ang kanta, gwapo kay tingog, unya makapatulog ba? Unya ang ikanta, makapositibo kaayo, makapalayo sa away. Labi na sa crowded nga mga barangay, mas diha ang daghang enforcer o mga balaod atong ipahamtang aron healthy ta mga pinangga. Kining mga bata nga magsuroy-suroy pa, magtambay-tambay pas gabi, interbihon gidunta nato na labi na sa itong kapulisan. Unsay lagihimo, asa ilang maginikanan, interbihon ilang ginikanan, kay kung nagtambay-tambay lang na diha, makahimo or nagkrimen o makahimo or naog kasaba nga mo'y hinungdan sa mga daghang balatian kay daghang di katulog. So ikalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula o isa kabasong tubig sa di pa matulog o humagpanihapon para di na maghagok matulog, di na maghuot ang dughan, magkinahinay kababa ang imuhang blood pressure o diabetes. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga inig mata sa buntag, gaan ang atong paminaw. O kung gaan ang atong paminaw, aba, di nata sa puton, makaplano tapag-ayo, himsog ang atong

0: pangutok, dili ta malimtanon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bakeshop, duol sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Unsa ka importante nga magpa-check up bisan nag-inom tag suplemento o niya kung naapay gipambati, magpa-check up ta. Labi na kung madala ninyo ang inyong mga laboratory results, dalha lang para dali ka mabuhatan og program unsay dapat nimong buhaton. Natay usa ka pasyente, 5 years ago, nagpa-check up siya tungod kay giubanan pod niya ay ang asawa. Atong giingnan siya nga ang imuhang kasing-kasing sir bantayan jud kaayo kay kung pasagdahan ni mo ni sooner or later, pwede ka maatake sa kasing-kasing. So pila ka mga adlaw ang minglabay, gilimtan-limtan lang ni sir ang mga pagtambag. Iya lang gibaliwala. Human sa gibypass si sir, tulo kadagkong ugat sa iyang kasing-kasing. Dito pa siya mituo, nga ang giingon ni Doc Bri, ang check-up nga gihimo nato sa clinic, tinuo di ay. After sa iyang bypass operation sa iyang kasing-kasing, na-impotent na si sir ang iyang kinatao, dili na mo barog, wala na'y gana sa lovemaking, luya ang lawas, kapila mag-ihi-ihi, o niya, naoperahan siya sa iyang prostate enlargement. Pero bisan naoperahan na siya, sige gihapog ihihi, halos kada oras, magmata-mata, luya na kaayo si sir. Miadto siya sa clinic, o nagpa-program, nagpa-check up, unsay dapat bawal, unsaon paggamit sa mga suplemento. O karon mga pinangga, lipay na kaayo ang magtiayon. Tungod kay matud ni sir, mibalik na ang iyahang kusog sa pagkabatanon, lami na yan tulog, unya, makalovemaking na siya, uban sa iyahang misis. So, good news na mga pinanggahasan, na ay problema sa prostate, na ay problema sa kasing-kasing, labi na sa mga na-bypass na, o labi na kung natay pasyente na stroke, natay pasyente nga grabe ang diabetes, o uban pang mga sakit nga dugay na kaayo nga wala gyud maulian. Bisita mo sa Doc Bri Wellness Center, kanto Julius Bakeshop, duol sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo, hantod Biyernes, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang katawan.

0: Mag EXL Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapot o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text 780-917-728-1434.
2: It's Emma Kumar.
3: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ng kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hayat, it's Emma Kumar.
0: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo.

0: at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Hi, it's EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy!
5: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, before matulog. Duha kapsula, human panihapon or sa di pa matulog. Pwede po ibuntagod duhapon, labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga ibuntagod duhapon, labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang. I-try ninyo og 2 times a day para nga gaan inyong paminaw. Pagkaanin yung paminaw, layo ta sa mga ataki-ataki sa atong mga balatian.

tulog. Oh, kinsa may nagakwintas tong tulog be? Nagakwinta batas tong tulog nga niabot jud kag 7 hours, niabot jud kag 8 hours, niabot jud kag 9 hours. Mao na nga daghan sa mga senior citizen magliso naglakaw, ngano man kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong girecommend sa inyo ha. Pang nourishment ni siya, pang pasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligon ang atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kutukuto yung dughan, imnilagdaghan tubig kay murag kulang ratag tubig, pinaga. Okay? So ang uban ana, okay na gyud kay ilang paminaw. Magbili lang tag kasabihan, mga pinaga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The hardest thing about ex-

0: siya subay sa rules or balaod. Ginadisiplina gyud na niya ang iyang kagana, ang iyang pangunahuna, mao nay giingon feelings versus principle. Bisag mubati kag kalami gana pero gibawos just sa mga rules nga gihatag sa Ginoo sa John 13 verse 34. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. Daghan kayong mga masakiton pinangga. Tungod kay walay maayong relasyon ang ilahang kinabuhi. Banag-asawa, walay maayong relasyon. Anak nga tos gidikanan, walay maayong relasyon sa gitag kahiubos. So, ang bagong command, sugo or balaod, mao ang paghinigugmaay. Dapat ang gugmagyud mo patigbabaw. So, ato nang tunan next week. Next time, Doc Bruce, unsa maning gugma, Doc Bruce.
1: Ato nang tunan, Doc Bray, no? Di ato din lang tawon ang gihatag sa ato ang guidelines. Gisulti din hi sa Genesis 2:15, Doc Bray. Ingon din hi, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Disan yun sa Ginoo, Doc Bray, nga ang tao is active yun siya. Gibutang si Adam and Eve sa Garden of Eden aron ati manon ni o aron mo pasingot siya aron nga anaa siya maayong panglawas
0: og labaw sa tanan nagapasingot ka nga naa pagyud sa standards of love kay bisan sao nato pasingot Doc Bruce pero walay kalipay walay kalinaw atong kasing-kasing kay kanang kalinaw kalipay bunga manas gugma Doc Bruce di ba So mao na nga dapat ang pag-ehersisyo nato na igugma o niyang atong gugma pod ato pong i-exercise o ipasingot po nako ipasingot po nato nga magkugita mao ni sikreto kadadlaw kugita so sa mga banag asawa kugi pod mo og mag-date mo once a week bana kugi pod kaghalok sa di pa ka mo gawas pa yung trabaho asawa pod magkugi pod unsaon nimo pagpalipay ang imong bana dapat studyhan gid nato na study gihapon Doc Bruce
1: mao gid Doc Bray kinahanglanon gid na naipagtuon kay aron nato mahibalon unsaon nato pagatiman ang ato ang pamilya mayon sa mga ato ang panglawas
2: basta healthy happy
3: balitang espesyal sa EX

0: Virginia.
1: DJ Eggs 500.
2: Ayon sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: The new Kiss FM 102.3 on it! Let me check. Okay. Let us all synchronize our wristwatches. Again, 48 after 11 o'clock in the morning. 11:48 on the dirt! Woo! Woo! Woo! Hindi na naman ako pinayagan ni paring Google. And then, ni paring Google ni Brad Meta para magdire-diretso sa aking ano, Facebook Live. Ewan ko, nagtampo na naman siguro. Huwag naman ganyan, paring Meta. Eh, kami naman isumusunod sa iyong standard. Diba? Eh, oh. Kaya, pakilang. Huwag mo akong pahirapan mag-live. Okay? Bob Goodman pa rin po. First round pa rin ng Atong Panag-uban all the way down 3 o'clock in the afternoon. Makulimlim na Friday. Makulimlim na Friday. Magdala mo jacket, ha? Hindi lang naman panglamig yung jacket, eh. Hindi lang din yung jacket, eh, pangpawala ng kung ano-ano dyan, especially kung ikaw ay iniwan. Yung pakiramdam mong wala na nagmamahal sa iyo. Eh, pangit mo, nagja-jacket ka, tapos tagaktak ang pawis mo. Ano ba? Mas maganda mag-jacket kayo, nilalamig ka. Diba? Diba, Ma'am Belen, ng First Consolidated Bank? Oo, si Ma'am Belen ng First Consolidated Bank. Doc, tayo to save kalipusan, nakalipusan dental cleaning, may pagpaminaw sa lahat ng staff niya, ha? Inero Street, unahan sa may LTO Dampas. Madam Rosa Verna, AutoZone, hello! 11 minutos, diba, mag-12, may nag-ano sa atin, sandali. Raven Josh, ayan, sabi ko na nga ba, eh. Hay, nako, nako, nako! Oh, ito ang isang tao na nagpapakayaman pero wala namang uyab. Kagay mo sa kwarta mo kung wala ka namang uyab, ha? Ayan, mauna na, dira, ha? Masyado kayong nagpapayaman. Wala naman kayong mga uyab. Ano yun? Para sa mga pamangkin? Pwede. Pwedeng-pwede, di ba? Para sa mga pamangkin. Oh, di ba? Oo, maganda nga yun. No? At least hindi ka makakalimutan ng mga pamangkin mo. Di ba? Alas 11:50, oras natin yan sa buong Kapulian and that's our Philippine Standard Time. Oy, teka. Samayan tayo mapapakinggan ng mapapanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diya sa May, Loon, Calape, Tubigon, Ilabanga at Clarín. At hindi lang yan, northeastern part of Bohol, no problemo. Naglanog-lanog sa may Ubay, diya sa may Isla de Pitogo, Carlos P. Garcia. Of course, Bienvenido, Talibon, Trinidad, Sagbayan. At higit sa lahat, diya sa may Mabini at Alicia, hello. Listen to us on www.ks102fmbohol.com, Zeno Radio, Radio Garden. You can check me at 0938-809-2808. Ito ang Kiss House, Kiss. Dito lang sa the new Kiss FM.
1: Get ready for

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Biro Panglao, savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
2: TTX 500!
3: Kulay si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
2: TTX 500! Pumalit sa mga butika.
4: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsonalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya. Banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
12: Welcome to Blue Ocean Food Park.
13: Come on over.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At nadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo mag-alala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kakulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Ben. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri ng kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, putas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may sangkap po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Blan. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kasukasuhan, lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties sa tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaaring gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended doses for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain at EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umagat at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter, Doc Blan. May type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po 2 beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga process at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na ma-normalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta na pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Oh,

0: Sub quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumakustan na hirong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.

0: Virginia.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dahil nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: San Miglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: DTX 500.
7: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maung most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Madre. Si Albert nga taga Dumaguete.
1: Rupong ang akong mga TL o mga kasakit. Iliho. Sa pagkadungog na ko sa Detex 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang Detex 500.
2: Detex 500. Pabalik sa mga butika.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: PDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services. PDM PC Water Refilling Station.

0: escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit,
1: the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients,
0: every bite is a taste of Italy.
1: So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao,
0: where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Mo ito, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itong sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light!

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
1: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
2: Pak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
5: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay, okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more complements to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: TTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
6: TTX 500, mapalis sa mga butika.
8: Nak, palihog ko sa akong haplas B. Sakit na puning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
9: Mag-unsa man ka dito pa.
8: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata, pamanta ko.
9: Ay, wala na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
8: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
9: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
8: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
9: B, ang pinay mong phone.
8: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay button para pod ko kantigo.
9: O sige, good. Paminawan eh.
10: Mga kaabag, anong taka-availan yung PHCCI mobile loan application? Maon yung ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya ato ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pagka-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaagani nga ATM. Maura!
9: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
8: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
9: Maulagi. Listo kayo basta loan.
11: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
15: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga ura sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
14: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z Plus na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello mga kakis. Busy ba mo? Ako pod. Pero gusto lang na ako i-share ang nahitabo na ako. Kagahapon, sunod-sunod ako mga lakaw. Init kayo sa gawas. Kunya pag-abot na ako diri sa Kiss FM, bugnaw kayong aircon sa booth. Wala madugay, nabantayan ako nga nagsugod na kong sipon ng bahing ko o nagsige na og tulong akong ilong. Nako, moon air parbagyod ko. Mao nga wala na ko naghulat nga musamot pa. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magniozep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas o pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magniozep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, Magniozep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Ayaw lumipat at ako'y iniwan mo pang ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

0: Transforte Dragon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
4: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
3: Silawan daw na ako, mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
4: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
5: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Delicious.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Myrocol hydrochloride is the generic name of Myrocol. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang-wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.

0: Ang Bulanon, programang maghatag og tingog sa mga kabatanunan. Matod pa ni Rizal, ang kabataan, ang paglaom sa nasod. Tara na mga kaigsuunang Bulanon, mag-ubanta sa pag-abante para sa kaugmaran sa kabataang sektor. Kini ang tingog sa kabatanunan. Programa ubos sa inisyatibo ni Governor Aris Omintado. Aron mo abante ta, sano? Tingog sa kabatanunan, hiniusang kabataan para sa pag-abante. Buho!
1: Hey Boholana Youth! Are you ready to be heard? Tingog sa Kabatanunan is here, your ultimate radio program where the youth take center stage. Join us as we bring you the latest on sports development, environmental action, anti-drug campaign, and the biggest movement in youth leadership. As Dr. Cerizal once said, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. And guess what? That's you! Tune in, speak up, and be part of the change. Catch us live every 5 to 6 p.m., Monday to Friday, only here at KISS 102.3 FM. Like, comment, and share, because your voice matters. Tingog sa Kabatanunan, kalampusan sa katibukan. Tingog sa Kabatanunan, your voice, your future. This program is brought to you by the Provincial Government of Bohol through the Provincial Youth Development Office under the leadership of Governor Enrico Aris Omintado.

Attorney Filipina Asoy Piolio and Administrative Officer 5 Mark Anthony Pernia. Og among pagtahaw to our Visayas na performing governor for youth sa atong gobernador sa Bohol, Governor Aris Omentado, to Vice Governor Nick Besas, PA Aster Caberte, and the Sangguniang Panalawigan, SK Provincial Federation President Board Member Lawrence Xavier Angla, and to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development in our beloved province, the head of the Provincial Youth Development Office, Kuya John Maraginot. And of course, dili na to kalimtan ang atong mga higala sa kahanginan sa dakbayan sa Tagbilaran ug sa atong 47 ka municipalities din sa atong ang probinsya, to all mayors, vice mayors, mga konsihales, mga barangay captains, barangay kagawad, mga barangay secretary, barangay treasurer, BHW, maayong hapon ug ang akong pagtahod kaninyong tanan. Sa makausap mga higala, maayong hapon mga kabatanunan. Maayong hapon sa tanan. Kamusta ang inyong mga adlaw beshin, no? Kamusta mga ang inyong simana ka mga kaminerves? Another usa ka simana na pud ang nahuman, no? Numurag daghan gyud tang giagian karong simana huna, pero ang importante mga higala, na survive nato ang ato ang pang-adlaw-adlaw karong simana huna higala. And unya mga higala, unsa kahilami, no? Maglaglaag siguro mga higala, mag-chill, mag-unwind, kauban ng ato ang mga barkada. Ug labaw sa tanan, dili na ta musayo ug mata mga higala kay wala may trabaho, no? Sa mga gobyerno, sa mga Monday to Friday ra gyapon, pero napot ay mga kahigalaan or mga kaigsuonan nga taman Sabado ang ilang trabaho, no? Especially sa ato ang mga medical professional healthcare, no, nga usahay kay street ang ilahang trabaho. Padayon lang tiha, ma'am and sir. No, mga higala, we are currently live on our official Facebook page, Tingog sa Kabatanunan. And if you want to shout out, if you want to plug your activities or naamoy mga nag-birthday dihang mga kasilinganan, higalaan, parinti, mga uyab or unsa pa, feel free to comment to our comment section, mga higala. Just engage, mga higala, and panikamutan nato no nga maka shout out ta ng mga higala, no, para po ma happy po sila, no, bisan sa ato ang pamaagi diri sa atong programang Tingog sa Kabatanunan. Kamusta inyo mga adlaw, mga beshi? Please comment down below unsa inyo mga gibati karong adlaw. Malipayon ba mo kay Friday na or naguol mo kay tingbits na ay bago pa man siguro nakasweldo, no, bago pa man siguro, no. Mag-uban tayo sa sulod sa usa ka oras atong hisgutan ng mga programa o kalihukan sa Provincial Government of Bohol led by Governor Aris Omentado, mga inisyatiba nga nagpaligon sa atong mga kabatanunan in terms of sports, youth, and education development sa atong lalawigan. Once again, mga higala, welcome sa Tingog sa Kabatanunan, your voice, the voice of the youth. Sa atong mga estudyante, youth leaders, SK, sa atong mga tinahod ang mga teachers na nagpaminaw karon, labi na sa mga mauliay, no? Sa mga mauliay sa ilang tagsatag sa mga kabukid, no? Kay Friday naman ron, amping mo, no? And hinay-hinay sa pagbiyahe or sa pag-drive. Once again, this is your space, your platform, and your moment, mga ka-beshi or mga kami-nerves. Ayan mga higala, no? Shout out to our online viewers, kinsa ka ang ato ang mga suki.

gala no naa pa yung mga year na wala pa yung representative no ko kinsa may mga coordinator or mga batch president no. Please feel free nga to reach out your alumni officers no para mabutang inyong name no para madali ang dissemination no kay murag naa na sila giluto nga homecoming no. No buong gabi ang mga homecoming no kay naa jud ni pabunggahay kada batch kay magpinadaghanay gyud na sila og lechon no. Ayan, maayong

And sa ato mga higala nga naminaw karon to our SK student leaders, youth volunteers, basin na may mga events nga gusto nyo i-promote or i-plug or basin ganahan mo mag-guesting sa atong programa. Welcome, kaayo gyud mo. PM lang ni Beshidan or PM lang nako no mga higala. Or you can comment on our face official Facebook page, mga higala, no? And mga higala, no, marag, dagana ta mga yaw-yaw, mga higala, no, just stay tuned kay magpatugtog sa atas sa inyong mga paboritong local music, bringing you the best vibes while we talk about topics that matter. So stay tuned, mga higala, kay magpatukar tag Mahika by TJ Morterde. And then don't go anywhere, mga higala, mga kabeshi, mga kaminerves. We're just getting started. More music, more kwentuhan, and more kabatanunan goodness coming right up. Only here at on KISS FM 102.3 Bohol. Mga higala, this is your Mahika by TJ Morterde.

it's 40 minutes past the hour of 5. No, mura kamusta, mura daghan nata mga updates karon mga higala, no? If you want to suggest a song or if you want to shout out mga higala, no, please feel free to comment down below sa at to Facebook page. Ayan mga higala. And here are a recent shout out from Ma'am Doris Kaluyong. Shout out to Rodel Malanog, Valye in Anislag Corelia from Doris Kaluyong. Also shout out to Joy Angelo Rubin nga nag-andam sana andam og gulay para panihapon og naglungag pod. Maayong hapon. And maayong hapon shout out sa akong special friend nga Tuag Bilar karon si John Mel Crisaldi amping kanunay jo. Ayan. Maayong hapon kanatong tanan mga higala. Kamusta ato ang adlaw kanon ng mga higala, especially it's already weekend mga higala. Asa tamang laag mga higala kay mauban ko ninyo, no? Kay murag laay man, no? Hamon sa buhay, handang daanan. And shout out also to Ma'am Myla. Ayan, from the Batuan Municipal Treasurer Office. Ayan, shout out sa akong amiga si Ma'am Sheila, si Kuya Ole. Ayan, mga kaubanan dito sa Municipal Treasurer Office. Myla Ibas, ayan, ang pinaka-abtik nga Municipal Treasurer sa Lungsod sa Batuan, no? Maing-maing hapon ka natong tanan. Maing hapon diha kaninyo, Ma'am Myla. And sa maing hapon also sa Municipal Accounting Office sa Lungsod sa Batuan, Y-Line Attorney Marites Espejo. Ayan, maayong hapon, attorney. O sa imo mga kaubanan diha, no? Feeling ko nag-overtime na sad mo diha. No? Sa laing bahin, mga higala, we shall now proceed to our News Bits Express here sa Tingog sa Kabatanunan.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kahit kausaban, nakpeting yun ako, ah. Huwag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakaw layo-layo. Mga salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gyud akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kin klase nga problema. Kay naa na may tay kaugalingon nga small cath lab.
1: Ah, maayo di ay ma. Maayo kadi ay nga mao lang imong sinati.
0: Mao lang ginak. Maugyod na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpa-schedule po siya og angiogram sunod semana.
1: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At nadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay. Bye-bye, na kung sana ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo mag-alala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kakulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Ben. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, prutas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahata ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may isang cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter, Makabuhay Day the Plan. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kaspasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaaring gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsula, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin plant na napatunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po 2 beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga processed at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na ma-normalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta na pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EXL sa Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po ay nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang informasyon, kumonsulta sa ating program.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Wow, mama, bago ni nga white bread.
3: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Super Loaf.
2: Kilawan daw nako mabi. Mapino, mahumok og lamig gyud kaayo.
3: Mao gyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pang breakfast adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
4: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
5: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
4: Catch MJ Flores TV.
5: Yes, Jesus!
4: Live in concert. October 14th, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, One Powerful Night, One Celebration of Faith, October 14, 7 p.m. Kita-kit sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa.

0: kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: You.
1: Ay, napalayo ulit.

0: Internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
1: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
2: Mag-unsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning galit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata, pamanta ko.
2: Ay, wala na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
2: B, ang pinay mong phone.
1: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawan ni.
3: Mga kaabag, anong taka-availan yung PHCCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. Uni, anto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong time password kon OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibalon ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaagani nga ATM. Maura!
2: Nya, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay. Pila, pila!

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablisab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kung may mga kauban sa siya. Asa magkakupayingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali. Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: dinis sa tong tuluman nun, dili ka ma-heartbroken. Magiging buo ka, ganon. Kay makat-on ka, madungagan ang imong knowledge sa mga isgutana daw taon-taon. So sa kaoras sa tong tuluman nun, imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Hello, kamusta? Kamakabuhay? Nakasmile ba gihapon? Dili ba tantong gwapa? Dili tantong gwapo? Okay, Rana. Ang importante, you have a good heart, Ana.
5: Ah.
0: Hindi ha. Ako sabi ko nga kanina, welcome po. Usa ka oras lang, usa ka takna, sa ato ang panagkuyog, ang ato ang igahin sa matag-usa. Makumpleto na dayon ta. Makabuhay day, kamakabuhay. Again, usa man ang oras, di asa imong nahimutangan karon kahimsog, and syempre kabaskog sa panglawas gihapon. Ang atong iyampo kanunay sa labawang makagagahong. Ako si Lady Batut, ug magkuyog na kita, sukad karon. Hangtod sa hangtod, sud sa usa ka oras, weekdays, ganyan. O depende kung sa orasa o sa adlaw, di asa imong nahimutangan ron. Diba? Siyempre, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. As usual, nagkantag mga isgutanan karon sa atong tulumanon. And siyempre, kabahin na sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Laing adlaw na usab ka makabuhay nga itong panagkuyugan. Sud sa kaoras sa itong tulumanon, imong tulumanon ang tambagi ko, Lady Batut. Karong adlaw, ipadayo nato ang pagbasag pagdrama sa kaagi o revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Mauna karon ang ika-12 chapter 12 sa iyang story. Abdi, now na dayon. Dini lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lady Batod, hindi po matanggap ng lahat ng miyembro ang pag-take over ko sa lahat ng tungkulin sa mga negosyo ng aking ama. Biglaan din ho kasi nang ipagkatiwala niya sa akin ng lahat. Sa kaunting panahon po na na-orient ako ng isa sa mga tauhan niya, mabilis din po akong natuto. At ako na nga ang humalili sa mga taong dati ay nagpatakbo ng kanyang negosyo. At katulad ng sinabi ko, hindi din po matanggap higit sa lahat ni Abon.

0: Ayaw na lang tagda pa si Ma'am Abon ayani. Ibaliwaan na lang ang iyong mga gipanulti batok nimo.
1: Mao na gibuhat ko ni Nugnug. Pero usahay lang. Dili ko kalikayan nga tubayan siya.
0: Paninghaon na lang nimo nga dili mo siya matagad, Mayani.
1: Nabalaka lang kunoy. Nga tingalig makahuna-huna og daot ang buhat si Abon batok nako. Aron makabahos lang siya.

dato marami po akong iniisip. Marami akong ikinabahalat, ikinatatakutan noon. At dahil marami akong inaatupag noon sa opisina, naigiit ko sa sarili na isang tabi ang mga alalahanin. Hindi ko na po inisip pa ang mga bagay na hindi pa nangyayari noon. Ayaw kong guluhin ang aking isip. Nagpapasalamat din po ako noon, Lady Bato, dahil sa pagiging busy ko, dahan-dahan ko namang nakakalimutan si Banjo. Pero si Banjo, kung kailan natutunan ko na noon na wala na siya, saka naman siya laging lumalapit sa akin.

0: Nagmatalang upuntag si Rodrigo. Wa maghuna-huna nga sa pagsangon niya nimo sa daghang katungdanan sa iyang mga negosyo. Musangko lamang ang tanan sa pagkalugi.
1: Unsa?
0: Kampante ka sa pagdawat o sa paghupot sa tanan, Mayadi. Pero nakasiguro ko, dili kaabdan ugo sa katuig, malugi ang tanan. Musangko sa pagkabangkrap.
1: Paninguhaon ko, nga dili ka na mahitabo. Sir, buhaton ko ang tanan nga dili mahayaan, Papa, ang pagsalig nako sa tanan niya mga negosyo.
0: Taas og dako ang pagsalig mo sa imong kaugalingon. Giorient ka lang, wa ka gitinuod na experience. Mahilis lang ang tanan, Mayani. Mapuhok ang tanan. Mahaya ni Rodrigo ang pagsalig nimong iyang anak sa gawas.
2: Nilang batasan tiguangan, no? Digin mag-usab. Murag layo pa ang pagkausab, ang kausaban para niya. Anyway, kabakabuhay, unang ikadanghog na pa lamang sa chapter 12 sa relasyon ni Mayani at Nabati. Pero mo pa dahil yung taon niya ka na pa ikatulog katapusan nga tipakang kaparte sa chapter 12 sa iyang istorya. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jesler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Siyempre ka makabuhay nindot gihapon og ikahatag. Dili nato kamahayan ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. When we say dietary supplement, pila sa to ang everyday nga pagkinabuhi. Pwede na gihapon sa buntag ni mong imnumon, pwede sang sa gabi, pwede sang sa udto, pwede pod twice, pwede pod thrice a day. Labi na kay gipamati sa lawas, pero kung healthy ka, okay ra gihapon. Pero dili ka ang imong kumpiyansa, kaya mga sakit nagpanguhit ra na sa daplin. Nindot ngayon mong partner na to everyday ka makabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya tungod kay daga mga ingredients giusaan na everyday na to na balik-balik ko sa pagsulti, di ba? Nga dagang kitag ma-benefits, nga kaayuhan kabahin sa panglawas sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa kadagan sa mga ingredients diha, usa diha ang atuang ma-avail na diha ang turmeric. Unsa ba'y turmeric? Kanang turmeric ka makabuhay nindot kay na sa atuang panglawas. Kanang luyang dilaw. Kung naatay matake nga turmeric, makalikay na ta sa cancer. Ang turmeric ka makabuhay pwede nga makatabang sa paglikay sa prostate cancer. Mapugnan ang pagtubo sa cancer sa prostate. Yun. Mao na nga patyon ang mga cancer cells pinaagi sa turmeric. Dagan sa mga eksperto usab ang nakadiskubre nga ang aktibo nga mga ingredients mismo sa turmeric ka makabuhay, epektibo ka na nga makalikay ka o mabatukan nimo ang mga tumor nga dala sa pagkaka katag sa radiation nga imuha sa nanggituyuan sa imong kaugalingon. Tabang usab ka na isip paglikay sa mga tumor cells sama sa T-cell leukemia, carcinoma, sa colon, ingon man sa suso sa mga kababayenan. Sa diabetes, makaayusab ang turmeric. Yun. Kaya ang turmeric ka makabuhay, pwede usab na gamiton isip nga kanang halamang gamot sa Tagalog pa. Sa mga diabetison, tungod kay dunay kapasidad ang turmeric na balansihon ang insulin sa lawa sa tao o sa pasyente nga dunay sakit nga diabetes. Yun. Ginapabaskog usab sa turmeric ang epekto sa pag-inom ana batok sa diabetes. Kung muinom ka o turmeric ka makabuhay, ginatabangan ka sa turmeric, especially ang imong lawas, nga malikayan nimo ang insulin resistance nga pwede mamahimong rason sa type 2 diabetes. Pero kung kana, gamito nimo dungan sa mga baskog og okay kay nga mga tambal, especially kanang gireseta sa doktor nimo, kanang turmeric, pwede ra usab nga mamahimong rason sa hypoglycemia o pag-ubos sa blood sugar. Mas maigi, mas okay kung mangutana usab ka sa imuhang doktor. Sa dili pasab ka, mupatuyang po gamit sa turmeric para sa imong diabetes, ha? Ang turmeric ka makabuhay, makapaubos usab ka na sa kolesterol. Sa gipahitabo nga pagtuon, nahatagag pruweba nga ang pagkonsumo og turmeric isip ingredient sa imong pagluto, makalikay ka sa kolesterol sa imong lawas. Nasayra na ito kamakabuhay nga ang sobrang taas sa kolesterol sa itong lawas, pwede nga mamahimong rason na sa seryoso nga mga problema sa ito ang health. Ang pagmintina sa husto nga gidaghanon sa kolesterol sa itong lawas kamakabuhay, tabang na para malikayan ang nagkadaiyang mga sakit, especially ang sakit sa kasing-kasing, labi na ang high blood. So nakinahanglan na nga itong lawas sa turmeric. Kung ang turmeric makuha na ito mismo, kaya ang turmeric, usa sa daghan ng mga ingredients gagiusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumar kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule every day. Isip ato ang dietary supplement.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Dagang salamat syempre ng atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nindot or lami kayong imunon everyday ka makabuhay, especially kung imuhang lifestyle diha kanapita ang imong gituhuan nga ang imong everyday is kanang taong coffee is life, minana ka. Pero kay daghan magkagbalatian, acidic ka, utokar imong acid, magka-acid reflux ka pa, kung magkapi ka, unya magpalpitate pagyud ka, musaka imong BP, magpanlipong, mura magkabuhion, nga di masabtan, pero kapi ra gid gihapon, kay badlungon ba yan, no, ana magyud ang tao, no, magpatuyang sa gibati. Nyang uban diya, di na lang kung magkapi, okay, lana kong paminsan, ang magkapi gihapon ko, bahala na. Ana. Na mag-antos man ka ani mong matang sa kape imong ginainom nga 3-in-1 pag yun 5-in-1 baron ka na niya di kay nag-sugar wapad yun kayo mabinipisyo para sa imuhang health. Mag-switch ka na sa pag-inom, ari ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya itong kape, 17 ka-ingredients giusa lamang diha ka makabuhay. O ang matag ingredients sa ato ang kape, makaayos sa atong lawas. Usa diha sa 17 ka mga ingredients ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root. Oh, gamot. Ganon. Sa ginseng. Unsaon man ang ginseng, Lady Batod? Para asa man na, unsa may kaayuhan nga mahataga na sa atong lawas. Ang ginseng manggod, especially kanang gamot na makabuhay, pambatok na sa paghubag. Tungod sa mga characteristics nga antioxidant na sa ginseng nga gamot, aba grabe kaayo, bongga kayong epektibo, kaayo na ang paggamit sa itong lawas para kung na may paghubag sa itong lawas, matibhangan, mamaayo. Nausap ka na mga antioxidant compound, ganyan na tawag na ito, og gensenosides. Na yung mga pipila ka mga pagtuon na kamakabuhay ang kamitawang nag-build o anti-inflammatory properties sa gensenosides. Gensenosides. Sama sa usaka Asian ginseng. Ang paghubag manggod kasagara na ng simptomas sa pipila ka mga balatian or sakit kamakabuhay, apil na diha ang cancer. Ang ginseng, mamahimong epektibo nga kontrahon ang mga nagpagrabi sa cytokine. O pagaanon ang mga nag-connect-ana ng mga sintomas. Ganon. Ang ginseng usab sa laing bahin, makapaligon, makapabaskog, makapaisog. Makapahealthy sa atong immune system. Usbon na sa data sa pagsulting ang atong immune system, mo na nga ang sundalo sa atong lawas, mo na mubatok sa mga nagkadaiyang mga virus, bacteria, yung inana. Kaya kung weak ang atong immune system, dali rata matakbuyan og sakit. Kung na ganay sakit, duga pa yung mamaayo. Kay weak man, walay mubatok ba, walay mulaban, anak. Mura kagiaway ngay karausa. Ang immune system sa lawas, importante sa matag sakit ka makabuhay. Kanya ang nahimong mas importante kung makigbatok sa mga, especially sa simptomas sa cancer. Ang atong kaluwasan sa sakit sa tao, gikan ana, mismo nga sakit nga cancer, mapiktuhan gyud ana, dili lang kay ang pangadaadlaw ni mga kinabuhi, ang kinatibukan gyud nimo. Nya dili na kinahanglan nga magpaopera pata, di ba mga butaan ng mga bahina. Nga nung karon palang daan, di man ato atimano ng atong kalawasan. Matod pa sa pagtuon ka makabuhay, ang paggamit atong ginseng, pwede nga mamahimong importante o makaayo na o luwas pa gina. Gikan sa mga sakit. Oo. Pananglitan ang usa ka grupo sa mga Korean researcher, nagpahitabo sila o kining pag-study ka makabuhay sa mga pasyente nga may pailawom sa curative surgery para sa gastric cancer. Unya nasayran nila nga dako kay natabang ang ginseng sa ilahang pagkaayo human sa operasyon. Ang usa pa ka Korean nga pagtuon, ihatag og report nga ang red ginseng extract makatabang na sa pagpalig-on sa immune system sa panahon sa post-post surgery chemotherapy sa kaso sa mga pasyente sa colon cancer. O di ba? Nindot kay ikahatag ang ginatawag nato ginseng sa atong kalawasan kamakabuhay. Niya asa man ta manghuwag ginseng? Kailan mo problema ka? Kaya ang ginseng kamakabuhay, usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga naasa diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, usapay angay ni mong buhaton. Everyday ka nang muinom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito
5: para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
8: Dagang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako gihapon ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
10: Lady Batu.
2: Huwag ganun sa sumpay sa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 12 sa Revelasyon ni Mayani Avdik. Now na din ilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
10: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, mas na-challenge po ako sa mga sinabi ng aking lolo na hindi ako kinikilalang kanyang apo. Ginawa ko po ang lahat sa aking kapangyarihan na hindi umauwi sa wala ang lahat. Ayokong pagsisihan noon ng aking ama ang tiwalang ibinigay sa akin. Nang umangat naman ang sales ng lahat dahil sa aking estratehiya, mas nagalit pa silang lahat sa akin.
1: Unsa man ang problema nila nimo, nga masuko man sila nga manaling kamot ka man lang sigun sa sugo ni papa mo.
0: Amot nila ni Teban. Pirmi na lang sila masuko na ako. Bisan wala ko gibuhat nga daotan nila.
1: Basag din na lang sila de mayani. Kung matubay ka, ikay pilde. Ayaw pagdaginot sa mga taong dili makahatag ni mo kaayo.
0: Ngay Teban...
2: May request ko, Mayani.
0: Request?
2: I need cash. At least 100,000 pesos.
0: Unsa?
2: Ayaw ko balibari. Gusto ko ma-release ka na ako niya ng katidara. Daghan ko balero noon. Unya na ipahibaw ni papa kung ma-release na nimo.
0: Abon.
2: Dali ah, Mayani.
0: Dili ko makahimu, anak.
2: Oh. Unsa?
0: Dili ingon ni anak ka sayon. Ipananghid ko una kang papa.
2: No! No!

0: Maayo kay wa mo nalang isulti kang papa mo nga nangayo kwarta si Abon.
1: Kana lang hangyo niya ang gituman ko.
0: Pero kung ako ang hangyo, dili ko ni mo balibaran, dili ba mayani?
1: Bancho.
0: Bisan, 50 mil pesos lang mayani.
1: Oh,
0: please. Ihatag ko sa akong pamilya. Nagkinahanglan sila kwarta. Kuwang pamagani ang 50,000 pesos, pero okay na lang ha. Please.
1: Bancho.

Lady Bato, napilitan po akong bigyan ng pera si Banjo, pero sarili kong pera ang iniabot ko sa kanya, pero hindi ko na sinabi yon. Ang pagkakaalam po niya, pera galing sa kumpanya. Nagtataka lamang po ako noon, Lady Bato, dahil biglang bumait at lumapit sa akin si Banjo. Naging magiliw po siyang muli sa akin. Parang katulad na naman noon ng dati.

0: mga kabuhay, ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati, ang kinatibuk ang chapter 12 sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Wa pa mi end dito, sumpayan pa nato sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Pero mamalik ta, para itong hisgutan o glakbitan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 12 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, ang damdama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan usang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Nabati na itong kinatibukang chapter 12 sa Revelation ni Mayani, pero pami-ended to. Lakbitan, lugisgutan na ito karon ang tanan. But before that, ang pambansang reminder, ang pahiyom, pahiyom, pahiyom, and God bless us. Ganon. Hamubo lamang, Mayani, ang kong ihatag ni mo nga kaisipan today, nga somehow makatabang ni mo sa everyday. Kung pasyan maguda ito ang imuhang chapter 12, Sender Mayani, and syempre, ikaw diha ka makabuhay sa tanaminaw, di ba? Kanang tanang natong kaayo, nagi reward, no? It pays off, no? Kanang mga mahatagan ta o kanang justice at mga kaugalingon ng mga gipambati, and as well as kanang itong hatagan ta justice sa kapalaran, sa langit, sa Ginoo, di ba? In our own very special way and in God's perfect time, di ba? So nai-reward imong pagkabuutan, unya na insidente nga nahitabo, nga mga nakaingon, nga naging close kayong dalawa ng tatay mo, though, di lang yun malikayan nga nagin po yung mga kontrabida sa palibot. But somehow, ma-appreciate gyapon ni mga kinabuhi. It's because, di man pwede nga magpadayon ang atong kinabuhi nga na mga tao nga ka na matuwa lang sa atin ng bongga. Silang lahat. Namagin mga kontrabida kay makatabang man sila nga mga matang sa mga tao para kita mas ma-challenge pa nga magpakabuutan o magpada sa ilang mga kadautan. And siya may mapadayon lang ta sa unahan sa ngalan sa Ginoo. Ganon. And we can makabuhay sundan na to, ha, ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.

0: Man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Maraming salamat. Siyempre, ito na ang atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay ng bonggang-bongga, pinumdumi o isilsil sa alimpatakan, kamakabuhay, matudpa. Kay alang sa Dios, walay dili mahimo. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 1, versikulo 37. Daghang salamat sa pagpaminaw and kamakabuhay. Ayog kalimot! Sa kanunay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw kang Karen, hi din sa Marcos family, and sa kanila mga kids, si Rwen, si Kyle, and si Lawrence. Maraming salamat sa pagpaminaw. And syempre, mga taga-Dumlan, Mako, Davao de Oro, and sa kanyang kapatid daw na sina Ate Amy, Linlin, si Kuya Nini, Romel, Robert, o kay Mama Carolina, o Caroline Carolina, o Carolina. Carolina lang pala yun. Sisi, Madam Jingle, halos, and si Kimiko, kay Kimiko Yayui, and sa Villamor family, maraming salamat sa pagpaminaw. Kamakabuhay, ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Baton. Tambaki ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.